0: Sining Panikiano, tadaw ka ng mantan Jamba Siam, gisa may Jamba mo na misa ko swagon.
1: Ieng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako rin makopya ng kitag kami na kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bay na
1: kong pirin? Iri na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bay na kyo?
2: O, iri na kikopya. O saan ang damong gisambat sa dapan nila kyo, oh boy?
1: O tapat kapiyo. Ieng sila, harap pagawatan ko, piyong kurugyat. Mingila, hindi. Kung ngayon tawan, hindi. Da, harap ka sila.
2: Is no maka susa intan na pud handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas so kuno kay lah kuno da malas so mangin tin tin sila.
2: Malas o malas no pa magginaw no pud radio kaning FM haro pud dagari.
1: Taigya.
2: Iya haro pud dagari kapailan ko ngayon tawan oro mo mayak kaning FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Kapisa na ngan kasabay na ba'y na di man ko pulabos at itaruputan ko ngayong ngayon tawan. Montok tadaw ba'y na ka doon na badam talutulan kalima taon doon na ribu doon na badamanam. Nalabos man tanitin ko pisan mangintong taon Malaysia matagiti dapat watas panong kayo ng sakit. Matagiti watas at nakiningaw kasabay na ba'y na ay sarasam panong kasadapan meninggarod miya pa itangos isa doon na kainan panong katatuang rumasami sa doon na kainan. Linasubas sa kawas, talun habadam talo darja Celsius. Linasubas asiriba, duon habadam talo darja Celsius. Matagiti do atasan na bawan ka soban bay na rumasamid pipira kinainan panang ka sa dapan meninggarod miyang paitangos isa duon na kainan. Panang katatuang rumasami sa duon na kainan, linasubas sa kawas. At talun habadam talo darja Celsius. Linasubas asiriba, duon habadam apat darja Celsius. Matagitay doon ta sa tambunan kaya. Tambunan ka sa banbay na ay sarasam sa sadapan. Meninggarod mga paitangos isa doon na kainan. Panang katotuang ay sarasam linasoba sa kawas. Talo na padam talo darja Celsius. Linasoba sa asiriba doon na padam talo darja Celsius. Matagitay doon ta sa tenam. At tabi na yung kongawig ya. Sa banbay na rumasam isa doon na kainan. Panang kasadapan, meninggarod miya paitangos isa doon na kainan, panang katatuang rumasami sa doon na kainan. Linasoba sa kawas, talo na badam talo darja Celsius, linasoba sa siriba, doon na badam talo darja Celsius. Ayon ka na piyaruputan ko ngayong ayat tawan, manta ka tanaw bay na, doon na badam talo tulan kalima, taon doon na ribo, doon na badam anam. Pinalabos mantan hiti da kopisan, mangingintong taon Malaysia. Mantag iti dapat wata sa panungkay ng sagi dalansan na kanod kapilaan na muna'y kapasarahan. Ampun si kau to, kakalkod at manangadong am nagimakinangod ay hiti da Radio Keningaw FM.

0: Kata pihak Zining datang ke tengah tuan di Zining mata di John Francis pindah mata di Jacob Gosibin kya. Iretan nak kakal aku penggirat menegi Zining mata di Miasin M di Man Babang Kamatan. Kakal toko dada to gumirat da tak makin ngau om negi mana kodung hiti da radio kini FM kya. Aku simpan mata di gulu gisam dat baina. Kabisanan ka saban kuma di kiri kata tano tika selimbahan baras dusun kena FM San Pago kya hong sikaw tada baina tadaw ka anam kya di sedangan naman marami tadaw kamatan kuma di kiri tensanan kuma di kiri di ka papasik kya kada lihuay kya menginom ka saban makan ka saban pagulodat minum teka makan ka may ko po pangilagop mambarosunipan teka senang nagidat misinguyat betinan kya misinguyat betinan na mansukaw kya kapas kaw na makan ko kasaban minum kasaban nga pintangintang pia malamal akan ka it agay na gina napalas ka binaba kya kami dapat agay na gina napalas ka binaba nga. Ako mo naging narugi ka kuntungan kaya. No, ako marabalas ko tukod ito. Pinay, mintang kos ko minsing yatinan. Papasiliwan na Tomas. Nagyardi. Mahinggan na tinan kaya. Umadig yung diet ka di. Ah, gayain na kago. Takan kaya ito pinay. San piring-piring na pa. Bulom lagi ni. Kaya. Ikalabato kaya ito pinay. Eh, sanang naman ako kinangatit gatang na gata man takada tadaw bainak ya.
1: Kopaylaan gatang dogata. Kopaylaan gatang dogata.
0: Man ko pala mo sa tigatang nagataman takataro bay na kapihan na titit ay doon na padam talo tulan ka 5 taon doon na ribu doon na padam manam pinalabos man ta titit ka tinanan pamarunan gatas sabah tay ka LIGS kaya o kumada kayo di mamumutong nagata mantak diti pulot tay ka susugata kigatang da siya maringit anam na hapadang 8 sa kilogram gata kapingan grade kaysa kigatang da tapat ringgit turun hapadang 2 sa kilogram kapingan grade kadua gigatang da talur ringgit siyam na hapadang 2 sa kilogram gatakan talan grade kaysa kigatang da tapat ringgit 4 na hapadang siyam 2 sa kilogram kantalan grade kadua gigatang da talur ringgit turun hapadang 5 sa kilogram magata si karap kay gatang da saringit ana matusin sa kilogram. Sugutok ang gugya. Matak na ay murian ka piya gatang kya. Pulit teka sugata kay gatang da siya maringit ana manapadang 8 sa kilogram. Kapingan grade kaysa kay gatang da 4 ringgit turun na padam 2 sa kilogram. Kapingan grade kedua, kigatang data lo ringgit siam na padam turutusin sa kilogram.

Kantalan grade kaysa gigatangdat apa teringgit apa tapadam siam tusin sa kilogram. Kantalan grade kadua gigatangdat talo ringgit turun na padam lima tusin sa kilogram. Amgata si karap gigatangdat seringgit anama tusin sa kilogram. Ingka na piya katang nagata mantakata na ubay na apihan na titit aduan na padam talo tulan ka lima. Dua nama dalam telur telan kelima tahun 2000 dua nama pada mana pada rabu semangat hari tidak ke tinanan pemerunan kata Sabah tay ke LIJS alansan nak anut ke pelan am nagi ke pasarhan ampun sih kau tu kakal kau data mungkin nengo am nagi mana kau dong dah hitin radio KNFM kemarin kau dia mepa pedagang negara tidak baik nak intan nak kau ya antai ke kapapa nahaik ya. Intangan da kayo potayar da karita, intangan da kayo birik-birik da karita, kaya intangan ngay kayo atumaw da karita, kaya kuro di malati to amilad idupon kam na wi amiyak, kaya intangan ngay kayo rutik da sasakayan, intangan ngay kayo IC, kaya tekiakad kayong tutunan, intangan kayo listen. Madadit, kuro ba, panarublo kong irad panagkam no, mimpro pugaw na pong magihum, kaya idang ka, malapin ako wan ko di IC ko di kaki ya. Tau-tau nalingan ni walay ya. Idang ka na di malangawi lesin ko di sa sakayan kaki ya. Alala napatay na rutik na karita ko kan nakagok ya. Pagkita roadblock ya. Ito lang di nakatali pagkapatay ngayon kumantan idupo pa. Adid di nagima kaki ya. Pagumana to ko di ya. Suway ang ngayon na urusa tay ka man gunad to sinam suway na ka ngayon kaya manghidup dadat rutik na karita nga suway na nabalis siya kaya panunuhan malati bena ka suway na nasaraw di siya kaya kagulis siya nga kan kami nan kan kay rutik na sasakay namin nan kaya suway na minan di siya rutik ka kaya. Ijam ka jam, tol mo na pa dalam minit kasama ni sanang nat magina ko tapos sinengya. Helen Sula, Helen Sulimin, pinabatan di sabas amin langad sa pinsado sa tun kagus sa niwada ni FM ulam langad ko am nagini klas udag magat mitang kiat kini FM ko hoy aramay ba.

Caminho FM. Sining-sining ko sa dalumis. Kasalimahan ko sa susunod. Akal mo kinuho. Siyam na ko pa na mapat. Titik turu may

0: 나 여구이 레몬 마주마 안타질구란 그 설임바한 버릇스루스 그리고 FM 시오코 마라마이버
1: Seo sa ito nga papalang musitit, kapalan kaya karet ditit. Juwada, traditional teka ko basanan kaya. Sa pamatad mag-iiswa etnik, iiswang isa at ababayan. Basta di mga kapda at tiwaw da kayo kaya. Mga wit dat puro paganakan am nagi tanga kamalutan mga pamuriman hadat gastronomi sabah ina po miyampay dat tradisi am nostalgia kaya tadaw bay na tadaw swab kaya doon na pa naman patulan kalima doon na ribo doon na pa naman am jam ko doon sa sadapan na kaya na napangaitid Imago Shopping Mall Imago Shopping Mall harat sige mo walo na pad menu mantad may giswa ethnic sa bahara basaw kya harat linapat harat magiswa kya walo na pad menu taika 80 menu mantad magiswa ethnic sabah tadaw swab kya 2.4 tulan kalima 2.000 2.6 jam ka 2 sa sadapan kainan na pangaitin Imago Shopping Mall kya Samak-samak na padahanga ang mga idagi, tabinay. Am tanabay na, tabinay, duhan na padam talo, tulan kalima, kya. Ready ti campaign, manalo daraha, kya. Sa titis dara, nyawa marika, salamat, kya. Kaya na pa nga, iti Dewan Payngukab, kya. Dewan Payngukab na bawan. Katimpo na jam kasi ang kasaban, gisa marikita jam ka isa sa dapan. Tadaw, bay na nagi, kya. Itid Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Jam ko 2 sa depan gisa mar kita jam ko 3 tatuang. Am tadaw swab kya iti Dewan Payukab na bawan nagi. A jam ko siyam ko saban gisa mar kita jam ko isa sa depan. Am tadaw ko swab nagi tabinay jam ko 8 tulong na 5 minit kasaban gisa mar kita jam ko padam 2 tulong na 5 minit tarap tanga daw. Iti Dewan Arkid Keningau kya. Harap pa datin po may panulodarag, ya. Ama, harti pa sa naramit ko, mantadi Jokulis Anthony, Kampung Ogudan, Keningau. Kabisanan ka sa DJ, kumanagi ayin sa nanalan sa naridas na ko itikita daw. Tapi tado kamatan, Radio Kenya FM, hebat syok niya kasiya. Maginaw tau sining, tapi nai, lihuay na po, mantadi Francis Landong. Am nagisutan kagu sining haman tadi Nick Electrica tadu kamatan Am Hussein Ikiwan maganda dika Kini FM kuhoy aramay ba

Kinangaw ko si Limbahan Boros Luzon, Kinangaw FM. Kinangaw FM, aramay ba?

0: pisanan kasaban kapi salawat ako kago hitid ababayan kanaw min panaw. Hidongo bay na diti hiti akuid kampung Rompon Tambunan. Miyampay sungulon tambalot asanang dat mitutunta ko pa disiyati.
1: Napang ha, Johannes Kindal, Mantan City, Kampung Rompon Tambunan.
0: Oh, alalad ka nagpahingyan hiti?
1: Eh, early to mati. Aman. Lebih kurang 60 tahun na matod dito.
0: Anam na ba ton na pengen hitik ya? Orang-orang ko kailangan mamain na tuunian. Tay ka mga din tuunian di dan gulo-gulo. No at kailan mga din tuunian di timanta di gulo pa?
1: Gumukasari at ilan ko di aman. Iti na nasampatan ibong kao nga wi may turalik ka di malingling nga hinggan na di kayo turan, di bahay na mo.
0: Oo.
1: It, nugay, kaya nilin yung katagong di tangkungan ka di.
0: Oo. Oh.
1: Tangkungan ka, nagay ba rin. Magandang tagong.
0: May tadi, taon mo kapag kailan mga dito na yan?
1: Lebih kurang, malilid akan tari, umurumur ko na pa nga, balasan taon lagi.
0: Oo, oh, balasan taon lagi. Isayat, minamanunuruk na yan mga dito na yan dito, mantadi gulo pa.
1: Iri-iri na net maling ko sendiri, itap ako. Itabangan ko kawagod, minanulok ako darin. Saro di gagarang o di alaming unyam, sanang lirid. Ito, nuri to miro.
0: Kaila, kay mamansay dat to niyan?
1: Kaila, dati, mulok-mulok po, animot po kago darin nga. O na di bena, di nuri gagaran na tunturo di manadidid. Kodi sa dila, sa patan.
0: Ibong kao kagi nga, kailan ka nagikis?
1: Ilan nga, very moment sa hindi.
0: Ami itangkungan nga, iki?
1: Itangkungan. Nga, magamagat pa itangkungan to sembarang, dasuditan na po it. Paring nga, jadi na rin do.
0: Makita ko, datagongan kita ti bayan at ti Tupinay. Haraat isa at sampatan. Ikasandir yat, minaman sa iti.
1: Uwi di malad. Na ikaw di yung masila, kaningaw ti diaman. Ale, karaptangan sila. Tamo ground ni Ridde. Sila na binalian ko. Elan na ako pwede gulo. Pangaw na di. Kakuod man na di bayna. Muling ang gaya.
0: Har at ang anak nung kailan mangunid sampatan?
1: Ay, hingga na, aman, hingga na kailan.
0: Ako pa naturunan, kaya? Mamila matod, makinangod, pipira at sinding, tayo ka tunian na sampatan? Maigi ang malay?
1: Malay ko na.
0: Iti na pati nga, maunian na pati nga, idan, ma, dan gulo-gulo, tayo ka, ipahing kukura.
1: Mimang nang gulo-gulo dito.
0: Ipangangambit ka, ipangangambit.
1: Tunian pangangambit dito. Oh. Nang gulo-gulo
0: dito. Oh, ba. Babay na gaya.

0: Kinangaw ko si Lembahan Moros Luzon. Kinangaw FM.
1: Amin natin jam ko habar misa talun hapad minit ko saban ko hay gikaruhang tay kaugumupot at sining datman milat ako dronghan kaya Amar di pasan naramit ko manta di Mimi kapisan ang nasaban kumadika di Jika kapisan ang kasaban ni kumadika Mimi kura ka barno ka oh sanang itik ya ang sanil das darimam nakainom ka na di Jika oh nakainom na nga apa nakakanta nga daw kaya palumali dadlo sa itik ya. Senang dadat sekiram makan takau tengah daw tapi naik makan paguludat purimanan da talosan kaya ya rin pa nga sebagai isa tips da pinatahak teka pinatikid man tadat kamantiran kildasan teka man tadi dokutur kaya magyom takau takanan teka makan takau paguludat arikata tuwitil teka makan sebelum lapar kadig ya. Akan kawitilan pamakan nagigya kaya kalosan pamakan nagigya aming kaya damakan pagulo dat ayahan kaya berhenti makan sebelum kenyang kakya harana pa nakasabap dari kita binay mimparas pagi dokutur nga harana sabap idigya harap tulun dato kay nayahan na nga iadat tamad kita binay iapa yung gana nunutian ko kasi ham adat tamad igya. Siguro pa nga mayan to ko uba kaya ibagwan to kagwat kawayan to ko megali di sabi na lalabi pa na nakang kakasa umur may kadaha to nakang kakasa umur kaya mayan to ko iwagway at pangakan nga kanta ko kaya mayan to ko nga kadakadaing at kadaing mga kapangakan na tapadas itangan sa mga kaya pag nga di ka megali gulot yan to ko to nakain kakasa di umur tapi na masih masih tidak mantap ko tabang ayat kelidasan na tinanta ko.

0: Minus, mangkat kampung dan gilong, bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mengkinangau, kasalimbahan, dan baras dusun. Kuhai, aroma ibu.
1: Ang kada piyang sining narong otak otin di is David Tadaw Kamatan ng pinirubahan minagawit pipusan is wili pinabatan di Brenda Londo minagawit atan manito jam kwa bado misa apa at badang 1 minute kasaba ni tida kainan takaw kamayan dat iti ako dat kiling pupusan tega pampod takunan kaslimahan baras dusun na kina FM Tadaw Benek ya kapiyan dat iti Tadaw ka 6 ay 2 na badam talo tulan kalima taon 2002 na badam 6 kaya ako pa dida na mabasan dat maginangon sining kaya tabinay mga lisa ginami ang paisining-sining dat kaslimahan baros lusun nga paingkorpa nga timpo nga mawiawi na di sumulit ang malut para jag ya DJ Zal Sliman baros samurot manta di jam ka budam do tanga daw isa mara kita jam ka talo sa dapan malasan na harap agot timpo di kayo mga malut dahay yan pa ida DJ di magisusway kaya magisusway at tinaro araw murot araw lusun araw malayo tabinay. Abiyang ko na pa kaya, tabinay, may agal kasari, pagunodan may tatangkiad ka. Bakiyan po na ako, tabinay, sa gerandara baras ko di takapi, nakasang nat ginawa na kayo. Ngaran-ngaran naman ito di tanah daw, at kapasan di tanah kalambos, kaya. Sa kaharam ni kanon sining nga ako na kasalimbo. Nataliban matod tanak mata, kaya. At ang gadaan ko kayo, doa sining may susot, pengkurpa, kaya. Ridwan Michael Aisa kina tutukan amso tengah gusin di nga man tadi Jack S. Bukag Aisa na di ka kabisa na nga makan tanga daw kumadi ko di masa-masa makan tanga daw kya lupat tabinay nga pengkura pa nga may taon na tamangayot kilidasan takaw kya patingil ganti nang tako sa nari am nagitulon suway lalo pa bubay na dito hitihilat arang o tako dat apaparlan diti kapamarimitan da tadaw kamatan kaya kada pindaray ba daray ba kita binay baham nito sanang ta binay may tako na papia gampia tako ma sa bagay dat sunsuyan am no itarat tako tapurimanan kaya may tako na da tamay tika may tako pakahuwiya kaya may ama merumbak pemusarahan. Gizam kami sarat kagum mentadaha di jajirin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Madani. Ino ko pedamat.

Kansayan ang piningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, rak kampung binanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.

0: Ano po yung akaw rayos active? Ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir no oraw? Karadya-karadya no pahun, activity alap uman yun bali ra otopat kapiyo. Kung akaw ang karadya ra upis, activity ami kapiyo karadya abuli anilinggapu ramiyun rayos active yuhin. Ang isang kul into rentok miyun amuli ra krita, sumuku ra upis, ang isang kul muay ra kantin, makaw ika arang, ang kulya mos ra file ami kapiyo book no upis miyun. Mayara rahupi na sila no pusor kapiyahan tikop no tana WHO 105 opor sumukura talung ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ay ka ambal activity no kapiyahan no inan.
1: Jam kasa ratakan oro, salam Malaysia Madani, itu naho onda pasukuanku Irizalmi Liman.

Iti na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan kabalungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruwa kanon. Mapasinggayaw poyo raguang, pasulungan, mambal ra angka balungopor. Mangke maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungopora mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Ya, kaya hinira ito. Rimbay, ako yak sangudon. Kanori rimbay, hino, interi IV, Kristia, idin, ilari, pita piyong. Jadi, kaya nang imedita ka jam ka ruwa talunga puram talunga minit ramay. Jadi, kaya kosan naringo taka raitu lipuyo kosan pinavala pinavala amo. Jadi, patutulak taka piyo. Ayo, hino, sangoro pasino pangapuan balunga opor menu sabahan. Ondo valinda nunsua, kaya dongong puram apa hari bulan sila kalimo dong hari bu dong pramanom rajam karo ramai ra imago shopping mall jadi pakai ke aswang kanon kanon ra kosan main telang onda hino intoranan selinut etnik Sabah jadi pakai ke ratong kano kinami kanon warisan taka. Jadi kepegege hinora kosan bila tutun keramian mapoto kapo haling vilin nurangan taka hitu intori sinuaira.

Kiti na patno, kuminamta ka ora akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggaya opoyo raguang, pasulungan mambal ra angka balungoper. Mangke maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungoper mapa taribulan sila kalimoti, temanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.